frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jidi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha Sania mujidi etia no mujidi enyi munkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amno mu hwa he ade anche sumpo